0: lim am da ko liggey de ndax liggey moy tax yalla fayla seigne fallo ko wax fi ne ko mana na nga fonkal jumaay seigne touba ji deng kep ko xane seigne touba yi mo fi nek nekkal bëkk neegam makay fi ñang koy man defa dem ñet yi seigne fallo ko fonkalo won julik aljuma jot musuko tardé jumaay ya lay taxaw ci buntu bay mo diké fekk ko fa ram duggu fekk ko mu taxaw aj makka mom lim ko def mom ken musuko def ben julit musta aljul tol lim aj makka seigne fallu mi dafa nekkon bëkk neegam bimu fi nek nek bëkk neegu seigne fallu ku dem fekk ko mu nek bëkk neegu seigne fallu budé mana seigne abdullah ku ne xamna ni mana seigne abdullah dafa amone mana ben buntu bo xantene ni dañ ko dogo tudde won buntu seigne alhadji bare jox ko ciabi suma soxla rek jaral fi moy buntu ba jakaro buntu keur seigne alhadji bare kon dañuy sante yalla rek delu mana beggon nañu wax lu bari ci khatimatu munajati ak serigne bara waye waxtu wi mo jeex muné ko ñoagalé serigne bara ji rek te tej waxtan wi kon serigne bara ndigal la amone ci fonku julik aljuma ak dem makka ak ku fi nekkal serigne touba mu nekk sa bëkk neek seigne fallu jox ko ndigal lolu ku ne gis na lolu nim ko defé ba ma seuk serigne fallu nekk na fi mu nekk bëkk neegam serigne abdullah nekk na fi butal ko buntu mu jakarlo kërëm mom seigne bara sa yoko soxla jox ko ciabi ja buntu bobu lay jaar ñu wuy seigne abdullah digënté mak seigne abdou khadir yeena ko déggal seen bop magalu mbacké kadior gi di wésu tok na seigne cheikh matley mi di khalifa tay ji tok njabor seigne khadir tok mune seigne khadir bimu fi waji joge doko wolu bamu ñew mu ñew wuyisiko muneko alhadji mala wolu won muneko wa mangi ni aksina muneko waxal diiw mi neko da na beutru moko netele boxom ñepp di wa deg ci tele bi waxal diiw mi neko man seigne khadir ludul sharia sama yonneku ci mané ko waaw dama ngi ni rek mëno ko waxal sa bop mune ma dama bëgg mu nekk séré ndax yow do nga ma séré lolu seigne khadir moko waxal bo xam ñu ko yow do nga ma séré ku ne xam na seigne khadir ba daan julli ci aljuma di jité moko daan jëli kërëm moko daan yobbu wat mokoy jëli indi ko ci jumaa ji nekk mana ci koy garder and ak mom bu ñu bark mana kërëm serigne salih mi mom ci gemmiñam la digg mom alhadji bare mu netali ndax man dama ko xam dama lan tok ci jotaayam lu bari cheikh nini mbacke mi nga xamne manam mo top ci tawam fi mustapha yaayam ak serigne dam sile ma jur ñoo bokk nday ak bay mu ñoron sama bajjan dañ ñew suñu keur lu bari difa nek miiram keuram ñu bari difa nek kan xamna ko baaxa baax ma tok deg ko mu netali mu ne jamane serigne fallu serigne saliw mi dafa ñew taggu serigne fallu ne ko man day ma bëgg def ben tukki serigne fallu ñaan ko jox ko ndigal mu ne ko dama bëggoon mana alhadji su fekke man dama and ak mom ndax mu dawalal ma alhadji dara jël otom and ak serigne salew dawalal ko ci tukki bobu manana am nañ fa wer demna salum ci bori ko majabel genn gor go xane waxna ma nema kero biñ fi dikke seen tukki bobu neeg be fa lan dalon sama bay lañ fekkon bañ ñibise tukki bi mom aji bara moy netale moy deg neena biñ ñibise serigne salew da ri ñew serigne fallu ñoko dem nañ ba ñew ci jamm jël addiyam da koy jox manana serigne fallu muneko alhadji kon waccal sa baye salew te ñew mu wacce ko ñew bimu duggé seigne fall nako alhadji sa baye salew mom lum la ñaanal ci tukki bi muneko a ñaanuma dara de muneko xana sakku woko muneko dede xanga mom da bëggoon seigne fall ba nga xamné borom jëru mi sakku ci kenn dara xana sakku woko muneko dede muneko dëngul way dëngul nako na la ñaanal seigne fall waxo alhadji baye ñene ma déllu ñew ba ci kanamu seigne salew netali ko ne daare da dur sam bobbe dan na ma yalla nga donu sam seigne touba yalla nga donu sam seigne touba neen li dong la ma wax yakar na ñaan ko ko ne gis nako kon dafa am ngeerum mag ni seigne salew mi soñu gis aljuma man fa la ma dan fekk touba daan tok ci auto ba ne nañ wo alhadji ne ko aksina mom moy dem jël seigne salew ci auto bi duggal ko mu julli juma ba agal mu jula sim salew duggal ko ci bir barab serigne touba ñom ñaar kep li ñi tijil ñu dugg ci bir ñi res ñep yam ci biti ñom ñaar ñoy tok ñaan lañu ñaan ag andamana gena ba dugg ci auto ba mu soko ñibi lolu teew nañ ko touba kono dafa liggeyal mag ñi am seen ngeureum ñom ñep donu len serigne fall mus na ko wax fi ne ko mana fi ma tok da nga fi tok fi ma tok da nga fi tok ñep deg nañ lolu serigne fall wax ko ko nono sa la fa toge waye na mu nek ma ko ayef ku meuna masla diko fonk ko leere ba so xodi xol sax da nga batine neku fa ndax matuk yonenti bi la yore matuk yonenti bi waye man me xena mako an sas man dama ko ñewon dama koy sas man dama nga laaj ko songuma tal mi ci marché okas bi songuma tal yi ñu xam ngeen ndan ngeen songuma tal mi laaj ko Moussa Tall man dama lay wax day nek lu leer man lay tuddal ay tour songuma tal mi ak Moussa Tall dañuy def am mu jot ku fi nekkal Serigne Touba ma and ak ñoom yobul leen ñu siaré Serigne Salih bañ fa démé yonam mu mujj wi ak bim waccé ab liggéey yagul kéro bañ andé man songuma tal ak Moussa Tall songuma tal mi ci marché bi bin diké tok ci kanam Serigne Salih mu neñu may leen ñoom ci ab fataay ñi ñu wax li ñi wax manam té ngeen aksi yeen suñu fataay suñu fallu ñew tok ak wakati suñu fallu nako alaaji kat mo ñoon ni won ñu laaj leen digël manana ci kazuree bi bis bobu manana ci la wéru la jëf manana feñ mu jox leen digal ñaanal leen daan ne aksi leen yeen kéro jotaay manana Sablay Sar mi tok doom di ñu wax Cheikh Na Sar ma nga won ci jotaay bi ma lay netal man Cheikh Na Sar songuma tal mi ak Moussa Tall ñu tok ni ak Serigne Salew kessé mu ne yeen mom dina leen ñaanal waxtaan ak yeen waye fawma yeslu wa jangat alquran tok leen ñaanal daan ne ma jotali ma doju timbi man Serigne Salew buy wax dama xam ba xam bu baax waye Cheikh Na Sar yag na ak mom xam na ba xam mune ma nena nga jotali ko doju timbi maari jël mana doj bi fimi nek ci bank bi daré ko ay mana jox teel ko mu tim tek daan ne ma jotali ma kamil bi mané Cheikh Na lu wax mune nena nga jotali ko kamil bi mala di jël kamil bi jotali ko Serigne Salew mu la jël jang dal di jaxam dal ne wayu samaati na hawani min na ni bilam bisuli khalu amanna wa shadanna muslimun nan muy jang ba jexal mu jug sara manam mu jug baida mu jug maida zalikal fawsul azim zalikal fawsul azim li de moy taxegu maggi dal ne talal len nakoy laj ko songuma tal wala nga laj ko cheikh na sar ñi ngi tok dal ñi ñaanal siar bobu nak almu jot dañ koy def bimu fi joge kene bi fi joge di ñibiss daf mané dama jog bay dem wat may bo Serigne Bamba ma ñew mu ne bo agge nar demal ma ba Serigne Ablaye Sar ne ne ko Serigne Salih neene mi ngi lay nuyu di lesia kero bima dikke dama and ak manam Moussa Tall dem ba set Serigne Ablaye Sar ba gis ko dem keureum ñu ne ma nga loda ma fek ko loda ak ngon ne ko Serigne Salih moma yoni won neene mi lay nuyu di lesia soko delu wat sama ko siar bobu am ngeen dañ koy def Alhadj Bari mi dañ koy def koor gi mu fi ñeeku toge ma and ak ñom dem fa bin diké fekk ci kër bu xam fekk sax Serigne Fallou kër bu xam lañ ko fekk nuyu ko man dama koy sas ima diké nuyu ko bind ko ben lettre sas ko sama ko sas yépp mag ñima andal mu jang lettre bi mag mu ne ah da rek koy jangal bu mi ñett yoon lettre ba dafa neex mu war ko jël lenk duggo ko ci poisson daari wo ko tok pour serrer mana ñaan bi ñu koy wax mana mën jay mana bokkon ci ay bëkk neegam mom yorna sama doom bajjan dañ ñi ñaanal lam ñaanal lepp muy man di songu mi di Moussa Tall ñun ñepp mëna gis nañu dem na fa yoon wo xana togul khalifa dama ñew nuyu ko bobu nekku sa khalifa Serigne Fallou ci mo bisne mi fi kasoore ya mané wax dañu jangal Serigne Fallou ay kamil kasoore gi ñun ñi and na kenn ku nekk man nga am mana yitté jo xane mo la gëna ñor sa dund da nga japp ne boko amé am nga li nga bëggoon lepp sa dund boko ñaké ñaké li nga bëggoon lepp sa dund yitté joy nak mana kenn dañ ko am ci ñun ñu jang ay kamil ci bisku Serigne Fallou bi ñew nak di sakku mana nga ñaanal suñu yitté joy mu kontane lol ñaar kam ngeen jang ma xoko mu ne yitt yep fajuna yitt yep fajuna daal jël kess kess dure xaliss bi ngi doon siaré mo di bëgg lepp daal di makoy jox manako mu ko señ ñun kay ñaan gi rek ñu teel mu ne ah da nga ma bëgg nax liggéel Serigne Fall bañ ma liggéel Serigne Fall duma ko nangu jox ma xaliss bi ngi doon siaré lepp man mi ak sama xarit yoyé kenn ku nekk la nga façon def ko ci yitt jo xane mo la gëna ñor ci aduna ñun ñepp kenn ku nekk yitt jo ju mëna am ngox fim tol ni am nañ yitt yep am nañ ko ñu dañuy télom yoonu mujj yi ma fa dimaté nga xamné moy koor gu mujj gi ni ci koor gu nañ dem songuma tal mi la andal ak Moussa Tall comme nonu rek ñu dimat kéla biñu démé mana cheikh nini bakay doom mi nga xamné ku bari xam xam la mo top Moussa Tall bi di sama doom bajjan man mi jangal na won bari mom cheikh nini mom ala bari bëgg ko lol kéla cheikh nini daf mané yow dañ ma la soppé ak señ bi limay netali ci yow faaw ñay and na alay dal néna yow sa wax dafa am solo parce que lettre yi ngi koy bindal kenn duko bind lettre yu mel non néma ñay and manaka tay de bi la ko indil té nga jang ba xam bi baxna am deet mu na jang nima wu bi kay li nga ci wax lepp baax ma def ci ay aaji yo xamne nako songuma li moy aajo man li wess ma aajo Moussa Talib aajo yep moko da dem jox ko lettre bi ndike cheikh ni da yeglu ala señ bi ñu ne ko tay def ko suwaru kenn mang sa caisse gali suwa ba legi mana gennul muy wéru ko cheikh ni dan nañ ma tigge ñu dëgg ko ma da dugg ni xaar leen dem ba ag ci mom dem wax lim koy wax da di ñëwaat da ni ma kay ñëw leen ñu da dugg ñun rek ñoo dugg na bi ndugge lay tok mana mu ne tay def suwaru suwaru ma kenn jëluma kenn tay waye yeen non faaw ma jël leen ñom ñu tok dugg ma jox ko lettre bi cheikh ni nako ah te nga jox cheikh bamba mu jangal lettre bi ginaa da nga wor ba ngon son tay mak te nga ko jox mu ne ko dedet ma ko jangal sang da di koy jang bama ag mana mané ko nak ay joy fi mësa indi ñom songu ma ngi dëgg dé mané ko ay joy fi mësa indi bang sa ñaané mana suñu bang di wax na mako bëggé won lettre bi timit li ta nek mo nekkat suñu aajo bëgguma wax aajo yi ma xam nga aajo jambur la wayé bi ma aggalé mu naat né mana yépp fay fajuwaat waye gis na lettre ba xam mësa gëna yémé bëgg dem la ko nekkal cheikh ndom lettre bu ñëkk bob mako fay bindé dama sa défon bamay jéxal né ko ñoo ngi sax nga ñaanal ñu bu dewe ne ñu fekkane def mana comme ni mu jang ko dana waaw su diwene kay comme ni rek waye lettre bu djibi bind na ko ba agal defuma ci lool ta xawma lool defumako ci yalla gis na yalla fatelo mako defumako ci bindike ba ci tok cheikh ni xam nga jangon na lettre bi gis na defuma ci lool cheikh ni dan ne ko señ bi de xam na ne kon nga ñaanal len niñ la ginaaw mom sax ay ni fi ñew ak ay nitam nga ñaanal len niñ la fekke ci koor gi koor gi ñu wañu ñu fekkare fi non bi ko cheikh ni waxe def na ni gess ak xal bu tang da koy xol xol bu deugar dal di guddum moy wat ne pat waxu dara wallahi alazim dara waxu ko kon ak kon xamone na mom seigne touba dana xobbe ko wat nekkat am seigne cheikh matali mo tax kero dara waxu ko altine ji di passé altine tan la altine tay la demas altine ni suba cheikh ni dafa ñew kërëm ni ci aliyé sét ko bim diké manan dugg mu ne ko cheikh xam sax ni dafa bari xam nekkon xaritam na xam bu bari bi muné ko cheikh bayil bo duggé rek di triste yow ma la gëna wër dara jottu dal di simbax ni ñu solo dal koy sanni togal mu tok ñu waxtaan ñam ñaar ba seen waxtaan jeex cheikh ñi dal dem ñibi kërëm lool altiné talatu mu ñëwaat fa alar ba bindé ba tisbar di jot fi ñu na tisbar muné mustapha taawul cheikh de gina takusan na fi da ñew muné ko gina takusan fi da ñew muné ko téléphone ko légui wal mako né ko ñew dama ko soxla musa dal di wol dal di téléphone cheikh nindi ci allah baaji né ko señ bi kan mo la war né dala soxla né tay ba xal gina takusan ñewal légui cheikh nindi né bob mi gën kërëm bob ñi ngi na tisba mu gën da dem bimu dikké mana fekk muy xawa jappanté ci nelaw ba yag mo wari xawa yewu dal né ko mustapha cheikh ñew na muné ko ñew na mu dal ni bëre dal di jox dar la jottuko ne bele jog tok neen yende yene magi keur gi yene sama njabar gi gëna mag ma bëgg leen denk nak ñaari jëf rek ngeen bayal mako xel seen giir dund ñu noko ban ak ban mu ne benn yeb moy ma ngi leen denk ni ngeen farlu bu baax baax ci digeel Serigne Touba ma ngi leen denk lolu ni ngeen farlu bu baax baax ci digeel Serigne Touba benen bi mana moy na ngeen ma dimbalé ba sa yu ma fi joggé ne ngeen waxtaan ak ki fi nekkal Serigne Fallou nga xamne mo wer par Serigne Fallou ne ngeen waxtaan ak mom ne ko ma waxon ne suma fi joge nañ ma dimbalé rek ma dend ak sama sot bi Serigne Fallou na dend ak mom ñu ne ko ñaar yépp da nañ ci taxaw mu ne kon baxna dal ne takusan xana ak ségol ñu ne ko dédé mu ne kon baxna dal di tedd ni sonu tout ñu xaw ko rek fekk mana nekk na am Serigne Cheikh Matalay xobbe ko nekk am Serigne Cheikh Matalay ni Serigne Touba ngog non la ay mbirem mer day xobbe ko rek bo waxtu wa jotay mo xobbe ko waye sa yu dem xam sa yu dem rek xamni day dem dal di xobbe ko sama lakan be ak tour be nekkat ben lakan ak benen tour bu bes kon yalla na yalla yok ay leram yalla na yalla tax ni ci barkem xamna ci mom lu bari mo won wax ci mom lu bari waxon na Serigne Omar ne ko man sama joxe waxtan dama ci xir may bëgg mu mat tambu reuy bu bari la bëgg ñen jox mako ginaaw taku sanji man na lu ci yok rek man na du doy ndax fim doon ni li ma bindoon sax maanaa si mbirum xadimu la jett sax maanaa waxuma ko fim doon ni na alaj baal mënuma see ñàkk a wax waaye moom daal mi ngi noonu maanaa ku Serigne Touba daal ku yéeme la añ mbiri mi ngi noonu daal mi ngi fi mi ngi nii sa jotaay bi nekk ak ñun maanaa dama dugg xalwa li nga xamne mi ngi dund dama dugg xalwa talata alarba alkhamis aljuma ñen fan dama koy fi dugg xalwa ñen fan ma dugg xalwa gudi aljuma bi mana ma jek jek rek seigne touba ne teurit ma seen ko ni muy ñew teurit bimu dikke wax waxum tang mané ouf ci seigne touba la mo sama ko gis de way ki seigne touba la mu ne teurit wax waxum tang ñew ba tolok ma jëm tolok man neewuma sax dañu ñew ba tolok man dan nema dan may gestu dan nema waxal say say simay tuddo nagn ma bayita jamu ji sen borom da dem yono li rek la wax kon seigne touba mi ngi fi demul mi ngi yek mi ngi gis mi ngi deg mi ngi xam mi ngi fi di jax so nit ñi di xam lepp lepp ñu koy xam kon ñu ngi delu di siaraat ñepp di balu ak ñepp waxtaan wi xamna dama xawa siburu tay xamna ñima andal da leen jaxal siburu la faana yendo ko ñu ko gisoo may ñand ba ba leg dama ko faana yendo ko dañu neewon tay mo meuna waxtaan na tok duma dem ci so ba legi jaaruma fi mana di ñando ko nan ay garab ci so ba legi ni wa yalla dina sutura donte minute ni ngeen ko bëgge won ak ni mako bëgge won timit ah ñu bokk sante ko yalla ni rek xamni xamna ko la fi di waxe bu wax ci yon jeexul wax sul di jeex mana borom xam xam yi mana wax deug yalla baye nañ fi lol ni ngeen ko yaatal bu baaxa baax su ngeen ko manan sax am mu jot da ngeen am mana kenn ku bes gis na fi sank ku bari xam xam te yaru lol seigne modou khalid diop doomi seigne modou diop mi ngi fi gis na ko fi sank seigne modou khalid diop doomi seigne modou diop ku bari xam xam te yaru lol mi ngi fon tok fi di waxtane bop ba legi gis na ko fi kon deuk yi bari na ay borom xam xam fexel en baat mu jot ngeen kenn même taqadu munajat bi lima bëgg waxuma waye bu mu té sax ci do wéne ci ngeen amé kenn ko wax mana ngeen wut ko mana deewena non ben xam xam bu ñu indi mana tew ndax borom xam xam dañu bari te kusina timit amna la suñu borom jagalel kon mana na yaatu rek na yaatu mana kenn ku nañu jël la indi mana nga indi Serigne Touba ndax Serigne Touba mana gis la go xam du jeex man ak sama borom kenn ku nga ñu tok wax bay bëgg dé mana dem Serigne do sax mi ngi melni mana fek geeju ndar gi nga tangass ben kok mana ben kudd lu muy jari yëngalo sax geej ga non la ay mbirem mer kon ñong sa ko ñaan ci ñepp di leen jéggulu ci lo xamanteni mana njumte la ndax da am ñu tuddé hafatul lisan ci arab wax su bari rek faaw mana ay njumte duggu su ngeen déggé njumte ak lo xé nañ ko waxé waru ñu ko waxé nonu yoyëpp la ni ngeen ñuko jéggal xamné wax ju bari mo tol nonu khallama salima miksarun la arab di wax delu ci ara suñu xadi mbakk mi fi nekkon bobu lay da joggé fi légui niñ ko waxé won suñu wajur la suñu xaritu wajur la Seigne Abdoulaye Sarr mom momit mana sama wajur la sama serigne la sama lepp la net li la ko sank may bind sama kayal bu ñëk nek xalé ci touti mu yëm ko lol bobu man xalé la waaw mu yëm ko lol xalé ci touti man na ñaar fikkat ba légui da ñew and ak mana talibé yi bëgg alcorane bëgg qasida bu dikké dara ji dañuy jëg def moy taxaw ak talibé yi ñu yëkëti qasida yi ba tan ni jër serigne bi ñew mana dal di mana dalal su dikke fek ma fimay bindé kamil mu jël mbusi tangalé ak mbusi miskili dima ko sand dima ko jox mana nan ma mana ma ko def sa alcorane ji ngay bind doom cheikhna sar nek sama xarit sama lepp dara ko faal diko togn ma diko wax ne ko mana sa bay day liggey liggey le serigne touba liggey ko serigne salih bokko na ci fajj ko suñu borom fay yaay ki dakk bind ci aduna bi fatabarakallah cheikhna sar doom moy ki dakk bind ci aduna bi dal wax kamil bu ñëk bind da ko bind mana agale ko mana suñu kër da ko agale bimu agge ñu and mana serigne salih mak mom mu ne ko señ bi de kayen bi agna señ bi xol kayen bi dañu mi def rek señ salih yem kan bi de mom afen na lol sel na lol ma nga tok de yena ko sama bop lol sa bay ak pastif ak li ma defal joxal mako sa bay joxo pass sama kanam ak ñaari yere ak dali marakis mom mi lolé yeguton ni sax fekké na ko yegu mbokam fa téwon sa jotaay ba fekké ko té yegu mom na ci dañ fa dajé rek moko téléphoné mom nako cheikh na sa dañ nañ Seigne Saliw bam yonne ko fa ab kamil waye ci baxam ak bëgg Seigne Saliw dafa mom jommal sax ko xom Seigne Saliw yonne ci mom bam ko yeggé dañ wana jël ab délégation Serigne Seck moko jité won Serigne Seck da nga xam ngeen moko jité won na len dem len ngeen né cheikh na sa na tok ba Seigne Saliw gërem ko jox ma kamil ngeen indi ko wéru koor lañ fa ñëw mëna jël ci kayen bi kon mom yaakaar na mom sama lepp la man nak daara jëma teunk motax genn bi bari wul kilifa yu bari duñ ma gis waye du dara daara ji rek xam ngeen jangale métiem jangale lajul mëna dem fenn tok rek next daara ji alquran lay jangale ak xam xam suma xeyé 6h du matin julli so ba agal alquran ci lay nekk mëna ba ngon fu ngon joté mëna 6h commencé na jangale ma gis xam xam mëna ba guddi koku nu muy amé jot li rek ma teunk kon ñong sakku ñaan ci ñepp di balu ak ñepp di jéggelu ñepp del di sante mala ñi jité li rafet na dafa reuy bama contane ndax man dama bëgg yu sel yu melni dama ko bëgg sama xol te li dafa deppo ko alquran innal lazina yadluna kitaballahi yeen jangel alquran wa aqamus salata julli ngeen fi ay julli gërom yu nekk wa anfaqu mimma razaqnahum joxe ngeen mana ay benn yu jeex sirran wa alaniya yenn yi nit ñi gis nañ ko yenn yi nit ñi gisun ko mana yarjuna tijaratan lam tabuna yalla neena yeen de seen commerce mi mana lamut am ngeen benefice da ngeen fay ba ngeen doyal yalla nañ ko bok ñu ñepp mana nur dare jere jere
1: alhamdulillahi rabbil alamin kon serigne bi ñu ngi lay sante bu baax té di doleti sante yalla ndax xéewal gi ñu defal waxtan gi ñu fi waxtan ñun duñ ci delu ci wat duñ ko teunk ndax leer té wama yunabbuka mislu khabir ku deglu sa waxtan dina xamni kat le serigne bi waxon basharta wa bashirin dawil ilmi bi ilmi manam begal nga borom xam xam ñoñ xam xam ci xam xamu serigne touba wan nga ñu ni serigne touba ndekete yalla subhanahu wa ta'ala du fay du liggey lo ko mëna namu ta fay xam nga ni serigne touba radiyallahu anhu dafa wajal ñi nga xamni ñom la wara liggey lo serigne touba dafa bind lo xamni li day jeriñ kep ko xam yité won ci té léral nga ci xam xamu arud ak ci xam xamu lugha ak ci xam xamu nahw dug nga ci mantiq dug ci badi dug ci bayan dug ci lepp lo xamni uslubu lughatu arabiyya andi nga ko ba leral ba wané ni bindu serigne touba yi ci xam xam la tégg wayé dug nga ci bir chambar ko wané ni zahir bi feñal nga ko wané batin bi feñal nga ko wané ni kep ko xamni ki yitté wo nga xam xam rek bo dello ci bindum serigne touba yi da ko ci fekk wayé leral nga tamit njirign bi nek ci xam xam leral nga njirign mi nga xamni mo lambo ci xam xam bi nga xamni mom la serigne touba leral waye tamit andil nga ñu mboot yi nga xamni war nañ ko mëna jangat manam waxtaan bi wax deug yalla borom suñu sago day ko ne ba faja waye li da fay woné rek ni kon serigne touba xam xam moko taxon jog ak bëgg nit ñi baax té dafa téggu rek ci yenenti bi alayhi salatu wassalam limu jangal wax bobu dem ci jëlé rek dafa am ben borom xam xam buñu wax ahmad dem sokon dem koy tuddu ndax dafa wax luma yem ci serigne touba ahmad dem sokon jeuruñu siraj malik la won ahmad dem sokon mom mo def tafsir bo xam dafa yeen wa aduna tafsir buñu wax diya'un najrayn 20 tom la gene nañ ko wé at yewes bu bind benen téré tuddé ko tanbihul akhbiya listihalat ru'yatil bari bil absar téré bobu borom xam xam yi nenañu mo gëna yem sax tafsir bu ci bir téré bobu dafa tambali di leral bas yag mu tuddu serigne touba mu tuddu serigne touba wax ci lo xam dafa yem ni wa jaa min hadha al akhbar aqwal sayyidi wa shaykhi wa wasilati ash-shaykh muhammad ibn habib allah al-ma'ruf bi shaykh ahmad bamba al-makki muni ñewna ci mbindu sama kilifa sama serigne sama sang kuñu wax muhammad ibn habib allah ñu gën ko xam ci ahmad bamba al-makki waxna ci bind bobu terem bobu ni waye nak ñu bari dañu reer ay mbiram te serigne bi limu wax ku ko deglu la nga xam ni ci kat ku doon liggeel yonnati bi alayhi salatu wassalam tek ko ci xam xam bi nga xam ni ñi bax ñepp ci lañu jaar ndax dafa am ben devise ben ponk bo xam ni l'islam ku koy liggeel la fa nga teggu ci borom xam nga dañuy wax mattakhadallahu waliyan jahila yalla du jël ku koy liggeeyal mu doon ku reer mën ta nek kon serigne touba ni ko serigne bi leralé buñ ko téggé ci xam xam rek wama yunabbi'uka mithlu khabir te limuy wax mu xam la arud bi mu wax ku jang xam xamu arud bax mi limu wax ci xam xam lako tek waye comme nim ko waxé rek manam lolu duñju la serigne bi leral nako ab duñju la ngir ñi nga xamni bëgg nuñu sétantal tam bëgg bax buñu gisé li kat xamni ki ko def royu kay ahmad dem soko dafa ni laqad tatabba'tu mu'allafatihi wa qasa'idihi فما وجدت الا انه كان يتكلم بلسان اهل السنه والجماعه ننا غستنا اي مبنم سيرن توبا احمد مسوكور جانغنا اي قصيده سيرن توبا وايي غيسناني جملا جوي واخ سي لامينو اهل السنه والجماعه كون موي جوري يونتبي عليه الصلاه والسلام سيرن توبا موم موي كيغا خامني كي دافا دوخ سي سنه يونتبي عليه الصلاه والسلام ووتو في يونتبي عليه الصلاه والسلام تك نظام بو خامني سيرن بي ليرال نكو مانام تك جانغالي بو خامني wa aduna liñu waxal nak wa aduna ñu waxal ni len serigne touba kep ku bëgg baax bo teggo ci yonam da ci baax da ci baax te buñuy jangat qasayi serigne bi leral ñu li soññela soññela nañu gëna gor gor serigne touba qasidam yi kat comme niko serigne bi leralé manam défar doomu adama moko taxawna juk serigne touba du walu mantiq la doon jangal jangalu nit ñi arud jangalu nit ñi bahyi comme niko serigne bi léré wan nañ nak way nak xam xam bokoy genné dang koy jaaral ci yoon yalla bu yeenul yonent da koy tan mu am ay jago am ay melo yo xamni kenn duko sik motax serigne touba tamit yalla jaaral ko fofu jox ko xam xam yi nga xamni mom la yenké walon yonenti jox ko jumtu way yi nga xamni ku bëgg liggéeyal l'islam ci aduna ak jamono jo xam dafa nara lendem ak jaxaso ak xat faw nga jaar fa mu xamal ko mbollem xéti xam xam yi nga xamni mën nañ ci defal motax ci mbindam yi comme ko serigne bi léralé manam képp ku ko jangal rek gis ci lool man nak limay sof ci wax wawu comme niko serigne bi matalé mom il a abordé l'aspect technique il a abordé l'aspect technique mais également l'aspect ésotérique manam képp kuy gëstu rek bo jangaté mbind mi da xamni ki ko bind kat manam ko yalla gëreum naru ganaro bañ ka laye la lay gëna yëm ci serigne touba moy dafa ni lima gëna yëm ci cheikh ahmed bamba moy da fay roy yonnati bi alayhi salatu wassalam benir ak mum ci lepp waye man lima gëna yëm ci mbindum serigne touba qasida yi bu ngoy jang bok wala bu may deglu ko koy jang ko mën ci don ndax yalla dafay defal ñu bax moy serigne touba manam l'islam ci adama la tambalé mën nañu ko yoni ci yonnati ba muhammad alayhi salatu wassalam yonnati muhammad alayhi salatu wassalam bu mu fi joge sahaba ñoko wut sahaba yi tabi'in ñoo ci top tabi'i ñoo ci top ba suñu jamono tay ku bax serigne touba tuduna la amé nañ ci bayyi xel ku bax serigne touba tuduna la qasida yi ñuy jang bu ngeen ko gëstu serigne touba bayiwul kenn kenn ku ne mandarga gala yalla defalon dako feñal wa aduna lolou luy firi dafa bëgg xam ni ñi dëkk pakistan ak ñi dëkk indonesia ak ñi dëkk turki ñi dëkk australie bu ñuy jangat ñu xam ni ki moy jëwri ñu yaronte bi alayhi salatu wassalam motax amul borom xam xam bu ñu xam bok ci l'islam ku ci lu la señ tat andi sotu bu ne ci walu fiqh waxu nañ ko daaw dafa am solo ndax wa aduna ñoy ñi dëgg bu ne ci walu fiqh mazahib al-arba imam shafi'i andi na la imam malik waxna la imam abu hanifa waxna ko imam ahmad ibn hanbal waxna ko yenen mazhab yi nga xam sax ken xamulen ndax mazhab du ñent imam al-awza'i borom ngir mo jitt imam malik serigne touba andi na la wax ay mbirum ci khasira yi sant ko gërem ko lutax imam sufyan ath-thawri serigne touba andi na ko sant ko gërem ko lutax ibn jarir at-tabari serigne touba andi na ko sant ko gërem ko lutax imam kep ko xamni ay sahl at-tusturi waxuma nit yalla yu maggi waxuma ñom imam al-ghazali waxuma ñom imam jurjunay ñom hasan al-basri ñom tayf ibn isa ñom abdullah ibn mubarak ño xamni biñu wacce liggey ak liggey ëppna ay jooni at serigne touba da len di andi yeesal len def ko ci khasira yi ngeen di jang boy durus qasida nga gis ci jëm yo xamni tuhfatul mutadarrin waxna ko fi daw fi tawassul bi asma'il mufaddalin serigne bi leral na xam xam ak xereñ gi nek ci khasira yi waye jëm yi ci nek nak tur yi ci nek lutax mu tuddu len serigne touba bu ande ci tuhfatul mutadarrin tan ci ñenn ci sahaba yi ak tabi'in yi tuddu sen tour lan motax ñooñu bo ci jangate kenn ko ne buñu dugalon ci loolu lañ ko la ci xamna ben bis jëm ju ne lamu liggey ci l'islam lutax serigne touba andiko manam pop moy li nga xamni buñu jangat qasire ni ko bayyi xel ñu xamni kat jëwru ñu yonnati bi alayhi salatu wassalam bu liggey li yonnati ba mu nangul ko yalla tann ko mu don tanef nit ñi di jang qasire ñu gor gor jang kat qasayid yi comme niko serigne bi waxe serigne touba buñ dan jang qasida ñi ko netali xam nañ waye nak ñun fi ci ndar dañu am ku ñu wax Abdoulaye Niang xam ngeen moy kan ñun suñu saggal motax ñuy saggal xamuñu ko sax amna ku ñu wax Seigne Mayib da lan jangal Serigne Touba kess bi Serigne Touba dekkon lañ ko jox daf ko dañ ko seppi jox ko Serigne Touba ko jox Seigne Mayib Serigne Touba neena Serigne Mayib mi jang sama qasida motax yalla sak Seigne Mayib nga xamni limu am ci Serigne Touba kenn am ko mu ne jëm daw mu fi ko ñu koy siyar mu doon jëm yo xamni ay seigne ablaye sar ñu ngi dund ci bir ndax yalla na yalla may guddu fan talube kan la won ci ko yar xam ngeen seigne ablaye sar bi kan mako yar ahmed lamine diop dagana jeewriñu serigne touba ci nekkon juma imam juma ndiare bind irwa nadim fi sirat al-abd al-khair al-khadim ñu nga xamni ay ñu ngi dund ak ñun nañ leen ñaanal guddu fan ñun magni lañu am seigne cheikh matile radiyallahu anhu dafa am jeewriñum buma netali ci fan yi ci bi seigne salih wacce liggey radiyallahu anhu dafa ñew ci señ muntakam señ basir niko bi señ bi wacce liggey de dama am luma tiss bu bëggon na dem fekk ndax dama wéton waye sama xol jekki jekki di naw di set ci mouride gi kuma wétal bi sama xol dajé ci señ muntaka ci la sama xel dal ma bëgg fay tok barki demb bi mu démo yeesu ci mom diko di jox ko jox jëbëlam señ muntaka kiko fekké moma né talili dafa niko jëbël na la sa mbop señ ma cheikh matilay yeesal ko jëbëlam tamit kon jëm yu mel non ay señ abdou akim jëm yu bax ñu yalla bolel nañ leen bayyi xel ñun talubi nañu and ak talubi señ do dafa am lu ñu bayyi lu reuy ñu wara doon ño xam dañu wara wan yo juliti yoon wi ñi jaar ba taxé kon qasida yi buñ koy durus comme niko señ bi léré nañ ko gëna fonk nañu xam ni kat ku yalla bolé ku bax da nga wara siggi ab mourid fu muy dox dafa wara siggi té señ bi xam xam bi mu léral fi kat manam wama yunabikum bisma khabir rek kep kuy gëstu xam xam ñor bo jangé señ touba xam ni ci ku bax la ndax mom joomul ci qasida defu ci foot defu ci lenn lo xam ni menace nako jam motax kenn mënu ko jitt té borom xam xam yi aduna yépp dañu depponi kat ki roy way motax mbiram du ñu xam xam mbiram kay manam xewal gi ñu defal rek waye man dama tannon manam ben qasida bo xam dañ ko jang rek mu yem lool muy wone rek li nga xamé tamit mu ngi ci qasida yi té ñu war ci sante yalla bu baax ndax ku yalla gëreem nangul la lepp loko ñaan bu ñaané nga tim qasida yi diko jang day defar comme ko señ bi waxé qasaidi faqat qasaid al-kiram waye qasaidi faqat shuyukh at-tarbiya wa kull khayr la wax wa shuyukh at-tarqiq koku day defar ci bir qasida yoyu

0: julli ci khairil alamin tay tag ngeen ji eliman dana fi junju ay mbiram lu neew lu tor lu ma ci xam khawma azakai azakam yalla xamone rek lu mu doon dana la wax fonku sunnam li tax mu doon ngeen di imam ak ni jëmam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim yallahu ya jamilu salli sarmada ma salamika ala man humida sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil ali wal maali assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yene ngi deglu sen radio khassida online kaddu bi bayiko fi ci touba milano kon ñu delsi rek dektal len li nga xamni moy nafilek tay ji di guddi al khamis manam kon mi al arba ji ci guddi dañ doxali ko ci terep serigne soyim bakki bi radiyallahu ta'ala anhu mi horutul hayni kon serigne bi wax na ni guddi al khamis gi manam digeunte timis ak ge kep ku ko yalla man lo bo mané julli ñaari raka raka bu ci ñak nga jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon ak al ikhlas juromi yon falahi ak nasi li ci nek juromi yon nena bo noppé nga wax astaghfirullahal azim lazi la ilaha illa huwa al hayyul hayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom nena bo noppé nga def ko sa adi wajur melna kon nena melna ni def nga la nga warlantu won ak ñom donte dang ko way folon te suñu borom dañ la ci bindel tiyabay ku de ci jihad kon mo bamtu ko manam guddi ka al khamis di tay ji kon alarba ci guddi neena digeunte timis ak ge kep ku ko yalla man lo bo mané julli ñaar raka raka bu ci nek nga jang fatiha ak juromi ayatul kursi tek ci juromi ikhlas ak juromi falah ak juromi nasi neena bo noppé nga def astaghfirullahal azim lazi la ilaha illa huwa al hayyul hayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sadi wayjur neena kon melna ni def nga la nga warlantu won ak ñom donte dang ko yefalon te suñ borom it dana ci bindal tiyabay ku de ci jihad kon nak lolu lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mo melor ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defon dana la jox men misal tebestigi la lay misal sunna yi metti duñ

waye nak 1948 45 la tok Touba dana tukki ni wa ke Seigne Touba yep di tukki yu yag neena ma dana joge sama keur ñuy roj bu mo fi delu ci wa ay nari gert la fi fek kon na la nawet bi daw fa tok waye nak bi fi Cheikh Mustapha joge fek mu nak dara ju ñuy wax mbam jigan amana fofu dara ak fuñu wax lumbel sayam moy boy djub njappandal cieken gogou fofu mom lañ tuddé lumbel sayam fofé amana fa dara mu démon fofu nak xew xew bi fekk ko fa ba ci suba sa bo waraajo amul dara amul mu do ko yé ci lañ ñibisi nak dogone néna bi may ñibisi dama dogone luma gis ma nga lay xol xolu tay la lay mujjé gis ndax duma fa demati ba dala gis ni ñewé ba mbacké sax mi nga xol mbacké xolu mujjentalu gis bi ñewé nak ba tok ci la nak far tambalé jangalem alcorane ci njabotu bopam ka ci jitu muy señ abdul ahad domam ak señ cheikhuna mbacké mu señ abdul ahad ak Seigne Sohaibou mo Seigne Abdul Ahad mo mak mom dafa laqo waye mo magone gënal Seigne Sidi mo ci magone ak Seigne Cheikhuna mo Seigne Habibou ñooñu le jëk jëk jangal ak Seigne Sohaibou Fall mo Seigne Mustapha Fall ak Seigne Lay Diouf mo Seigne Thierno Diouf ñooñu ñoo jëk nak ci daara ji donte gënal bi tassare wat na leen yef yi nak di gëna doole ku dina gëna doole ku ba bi nga xamne bi le fi joge mbolo mu tolne mi nga xamne mi ngi len di jagal ñaga fa yalla defal ko tawfiq ci jangale alquran bir kërëm ken daaw fa genn di yalwane ta bobu jamono metna doomi mbokam yim yoro nit muy wa kër Seigne Abdullah wa kër Seigne Saliw amna ñu fa aw wa kër Seigne Abdou Khadir mom xana ab tawam Seigne Moudou kep mo fa jangul waye ñi ci dess ñep jang nañ fa wa kër Seigne Fallo amna ñu fa aw mi ci dess ñoon ñep ak doomi mbokum yu jigen yi ñoon ñep mo yoron seen koday yor seen dundu di len jangal tuduñu genn ta nonu mu ko don defé ci doomi bopam yoy ne la ko don defé ci doomi ñi ci dess talibé ba ci sax ñu dul ay talibé daana am ñu joggé fune difa ñew ño xamne duñ ay mourid difa jangé ci alcorane buñ jangé alcorane bana pit jang xam xam dem kuntu kunti amon na ñu fi joggé won ñew fa don fa jang alcorane tawfiq diko yalla defali ko fa massa nek daanaka ta sam xel xawa neex dara dara dara bo jangé ñetti at da ngay mokal alcorane waxuma wacc alcorane kat mokal alcorane la wax ndax wacc alquran ak mokal alquran dañu bokul legui li xew da ngay gis ku jang alquran ba nopi ba wacc ko melne koy doora tambali wat di jël robo wala muy jël lisif wala muy jël isif lolou bokut ak mokal mom nim ko daan defé am nafaram day top am jangam lo am rek lu tolok la nga wara nafar dang koy nafar bo amé fukki isib da ngay da tambalé nafar ñett isib wala ñent isib bo nafaré ci ñent isib danaka ñaari yoon la refan lay doon nga mokal lool do do ko fëttati non ngay def ba ngay wacc bo waccé nak da nga nafar ñeen fukki yoon da nga taré alcorane ñeen fukki yoon yo xamné par fukki isib ngay da ngay taré ta do ci gatt bo ci ngeggé ben gatt kep da ngay déllu ci waat tambalé mel ko ko tambalé won ko yalla defal ci alcorane am ci tawfiq baakha baakha baakha waye tam day defit bo tambale ba sori rek mo tambali la jangal sa ponki dine lolou mo indi tere wolof bobu mu talif ñu tuddi ko khuratul hayni lolou tax par mu talif ndax dafa am yu sew sewaan yoo xam ne ab juddit mënu koo ñàkk ci fara

0: tay jëmum moy tawhid digënté mak yalla ak ni nga wara jappé yonent bi né sa ak laap ak fonki julli yoy yeb daf ko teunk ci waxi wolof fexeba julit bi doomi julit bi lum gan don goné bu jangé alcorane donte nga xamné jugé na fay bu démé dana mëna xam ni muy jullé dana xam ni muy woré xam farata ya xam sunna ya te yoy dafa muñta ñak ne ko señ bi waxe ci tasawuf shahar qultu wa harrama rabbuna ala kulli mukallafin ala ma nukhila fihlan bi khayri hilmi hukmi sharhi fihi fasannasu dalilun qati man kana jahilan bi fardihi wa lam yas'al fa nafsuhu abada wa salam mom señ bi wax yu bare bale ñi diñ ne bo xamé farata yi jullé ni nga daan jullé dama daan jullé rek ni nit ñi jullé mok xamna lañuy wax bo taxawé xamna lañuy wax bo su joté xamna lañuy wax bo ruko yoyep nénañ koku amna ñu né borom xam xam yu né koku ak julléem ak bayyi ñoyam ñi né dédé julli ga baxna waye nak li señ bi wax mo gëna woor mom néna lima xam dal moy mukallaf mu né lam wara xam ci fardu aynam bu ko xamul te laaju ko ki xam togn na bopam mo bañal nak doomi julit yi lolu tax mu def ci lang wolof lo xamni li ñum ñep dañ ci mëna jarri moy téré bobu mo wax bo démé ci tawhid mi ngi ci wax né yalla sunu borom mom dong modi bur nguuram gi digalé wu ko kenn lu ko neex mu am lu ko neexul du am kenn du ko dimbali ci dara ciowaram dong lay jëfé ak ci xam xamu bopam ak katanu bopam ak sañ sañu bopam ila akhiri be demé ci yonent bi muné muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jaamu yalla tay ndawam lum yoni ci bindé fi yépp lum wax moko ko waxlo lum def moko ko deflo du ci wañi dara du ci yokku dara kep ku ko weddi badé te tuubulo ko say say nga bu bon ta ila akhiri kon lolu mu melne banen jangale la bo xamne yalla ko defal tawfiq mu defal ko ci mu melne loli de ku jele ci borom xam xam yu magge di jang alquran di ci boole dine ndax foori yoon wi muy señ bakki bousso non la dan def señ moudou bousso ab taawam waxna ne bi mi jang alquran ñaari alwala amon alway xam xam ak alway alquran bu jange alquran bo nopi ñu dem mokal loko ci téré xam xam yi loolu taxon na may nako lepp téré yëpp daf ko mokal ta xam xam mokal xam xam deug da ngay mokal li ñuy wax lu boko mokalé rek bi yaangi melne téré buy dox
1: jërëjëf serigne fallu mbacké ginna bi ngi no léralé serigne shaibu mbacké lepp ci ak dundam leral nu ay jikkoom leral nu ay melokanam ñu bëggan la laaj digënté Serigne Shaibu ak njabootek Cheikhul Khadim gi nim da dundé ak ñoom ngir mu doon fatali waye tam mu doon ab roy kay bo xamné képp ko xamné talibule ga ding ci mëna jàngé waye njabootek Serigne bi itam dinañ ci gëna mëna déggé waat doxalin wo nga xamné mo doxon digënté Serigne Shaibu ak njabot ak serigne bi kon serigne bi bismillah
0: digentem nak ak ñi mbokal serigne bi ak ñi mbokal di ay julit kilifa yi juliti digenté la bo xamné digenté bu rafat la digenté bu rotax la ndax danaka kër gu nekk ci wa kër serigne touba yi amna fa turundo waye tam ñoomit dafa amone fuñ ko fété léwon moy dafa am lu leen Seigne Touba sante wala luñ xamné Seigne Touba loolu rek la bëgg muy diiné ak xam xam té diiné alcorane mo ci jitu ndax bo bëggé nit ki bax ëlëk doon exemple ëlëk dang koy jangal alquran yar ko ci yeruk diine nonu ko hadith bi waxe li ay yahdi allah bika rajulan wahidan khairun laka min umrina nga fexe ba ken nit jube ci sa loxo mo gënal yalla ñu duyel la aduna bam fess del ak wurus ak khalis ak juro keur nga diko dundali ci wër yoonu yalla bam jeex li lolu di bax bax bax nga fexé ba kenn nit jup ci solo xo mo gënal yalla lolu nak motax xam gum ko xam mo bayyi won lepp fété wo alcorane ay bokkamit fété lé ko lolu ba duñ ko woy ci ab dajé lu dajé re buñuy dajé duñ ko ca bolé ndax xam nañ ab ligéyam xam na jàngalé alcorane munta and ak lanen ñu jéggal ko ci gogawé ku ko soxla yi loko mag yay ñew ci mom waye do ko wax man lima dund ak mom danaka lool la ndax dem fi nek ak seigne abdullah rarement nga gis mu juk dem ci seigne abdullah seigne abdou khadir danaka musta am wèr bu ñewul ci mom al khamis di jekk ci wèr wala ji mujj ci wèr danaka lélek sax wèr wi dana fa ñew ñaar yoon amul ko won ap kon seen digënté yu rafet la mo am lu ma waxal bopamit ta loola dana tektale nangugum nangu kilifa ci ñiko yelif ndax lu ma doon sakku ci mom la mune ma man kat dama am kilifa seigne abdullah atay sama kilifa bala ma la ci mëna tontu dama ko gis ta dañuy gëj di gisé ndaw rak kay dox sun digënté waye dama bëgg loolu bama koy wax ma waxal ko sama bop daal ne ma fallu seigne abdou kat bama koy def kilifa ñun ñëpp ay gone lañ ndax ño bokku di tudd ci ben la waye yalla mi dogal mo dogal ma def ko muy sama kilifa kon loolu limi bax bax limi l'islamé limi am xam lepp dafa nangu kilifa te jëfëndiko kon loolu luñu war di bayyi xel la ñun ñi nga xamné duno bëgg roy ci mom lu nit ki reey day am kilifa kilifa moy adressum nit bo amul kilifa rek sembir teggul fen kon digënté mak seigne salihu nak man mi randox ci digënté bi man xamna digënté la bo xamné yu mënu mako wax sax far naxit dañu bokku ben mission moy yar ak jangale ñu da ci wéccanté xamna bo wonun judoguñ xeyna duñuy mag lélé nga gis mbolo mu nek Seigne Soibou nga defane Seigne Soibou seen sëriñ bo leen laajé ñu lélé Seigne Salih oy sun sëriñ wala Seigne Abdou laaté sun sëriñ lélé nga gis ku nek ñu nek Seigne Salih wi di ter bi yo xejj fa lool bo leen laajé ñu lélé Seigne Soibou boy sun sëriñ kon ci seeni talibé lañ daan tambalé di jëfëlanté tok bay ak nga fop kenn ne ko demal ci diw wala fop ko xit fop diw ne ko ñëwal ci ki da leen ci jox ay exemple ku ñu wax Bara Ndjay ku ko xam kër Seigne Abdoulaye nga ko xamé bu jëk kër Seigne Soibou la nekkon Seigne Soibou boko yar moko dalal alcorane jangal ko yar ko ba bi magé ba am kër la door dem kër Seigne Abdoulaye ku ñu wax Aliou Sillé ku ko xam ci magasinu Seigne Abdoulaye nga ko xamé won te Seigne Soibou boy sëriñam Moussa Niang mi ngeen xamone keur Seigne Salihu nako donateur bi Seigne Soibou te Seigne Salihu wop ko joxone kuñ wax Ibrahima Niang nit Seigne bi mason nako jox Seigne Salihu mu nekkon got kon lolu ab halaxa bu rafet fofu la mari bonop ci seen digeunte ñu doylonte ci doylonte bo xamne ma ngi fateliku na bis ay yoon la sax Seigne Soibou wo ma ne ma demal ma ci sa góor ga ne ko bu ngoonee dana fa ñëw booba yuru moota damay dox rek ma dox ñëw ne ko Seigne bi di nee na bu ngoonee dana fi ñëw mu ne ma xii dimbali ma rek ngir yàlla ne ko may ñëw noo mën a fexe ba bu mu ñëw daal na nga ko def, bàyyi ko mu ñëw. Ma ñëw waxaat ko Serigne Sow mu ne ma dimbali ma rek ngir yàlla ne ko danaa ñëw. Nga xam dawee leen ci diggante bi di wéngi wéngi di dem ak dikk du ma xam lu ma yax. Waaw loolu kon lu doy tegtal prophète la. Lu war a lu lii si war a royee la. Ginnaaw doomu Seydou Touba ñooy defee noonu kon askamaa ñi ci des ak bokk gise ak waxtaan moo koy defara. Waaye ku ne toog ci sa biir kër rek defe na yaa yor lépp. Seydou Touba nun ñi sax ku ne defal na la loo xam ne lii man ngaa bañ a seeti sa morom. Askamaa nag ñoom ñoo ñëw kon loolu lu rafet la. Lim def ci xam-xam nag mënumu ko wax sax wax ay téere téere le taalif itti woo gum itti woo xam-xam. Yàlla may ko ci it mu dégg xam-xam lool lim jàng lépp daf ko dégg. Moom bi muy door di àggal njàngam alxuraan dafa tasanteeg sëriñ bi de dem mu dem ca sëñ am setu ginnaaw sëñ bee leen ko joxoon te ba mu koy ba mu leen di jox sëñ am setu moo sëñ Abdoulaye ak sëñ Saliou radiallahu taala anhuma anhum dafa wax sëñ am setu ne ko jox gii ma lay jox gone yi joxuma leen ko joxuma la ko ngir nekk gi nga nekk seen nijaay dafa am lu ma def ci yow te bëgg nga def ko ci ñoom te amatuma jotu def ko ci ñoom moo tax ma fokk jox leen ko. Moom it mu jëli doomi bàyyam ku ñuy wax Alassane Diakhaté doomi jàmbar moo leen doon jàngal alxuraan ci biir kër Seydou Amadou Diakhaté yàlla dimbali ko muy ku man alxuraan te sawar ji. Bi nga xamee ne sëriñ bi nag mi ngi dem dem na sëñ Amadou dafa dem jébbal leen sëñ Modou Moustapha fekk seen alxuraan àgg moom sëñ Abdou Lahab sëñ Saliou sëñ Sohaybou sëñ Abdou Samad sëñ Abdoulaye Diakhaté ñooñu ñoo daan kii sëñ Abdoulaye Diakhaté moo daan maase ak sëñ Abdou Lahab ñu dem jébbal leen sëñ Mouhamadou Moustapha ginnaaw moo fi nekkal sëriñ bi. Sëñ Modou Moustapha yóbbu leen Tindo di am kum leen booleel foofu mu di leen jàng tàmbali jàngal xam-xam. Sëñ Abdoulaye am na lu mu ko tàmbali sëñ Saliou am na lu mu ko tàmbali waaye booba sëñ Sohaybou bu ko moo leen gën a doon gone moom tàmbali tàmbaliwul ca kooka dara. Ban data ay yàgg ndax sëñ bi nee na ma lañ am Tindo di lépp matul am at xëy na juróom-ñeenti weer wala fukki weer daal wala juróom-ñetti weer xam naa du ko ëpp. Sëñ Abdoulaye dem ci sëñ Modou Moustapha ne ko dégg nañ ku ñuy wax sëñ Habibou Mbacké tam doon àggale am njàngam ci sëñ Mate Deme dégg naa ko mën a jàng la dunoo bëggoon nga indil nu ko Touba mu dee nu jàng la ndax fekk na ka leen doon jàngal Tindo di am na fànn yu mu xam am na fànn yu mu xamul te booba fekk na ñoom xaw nañ ko weesu tuuti ci la sëñ Modou Moustapha yónnee ci sëñ Habibou woolu ko mu ñëw mu tuxal si ko Touba foofu ci wetu kër sëñ Sohaybou la ko sëñcal kër ku ñuy wax Daam Dieng ak kër sëñ Diop Yaaba diggante boobu foofu la dëkkoon. Indi fekk sëñ Cheikh Mbacké ak sëñ Mbacké Madine dem nañ gànnaar ba dellu si doon jàng foofu waaye booba tëj wiit lañ doon jàng xam-xamu alxuraan mooy mu indi leen foofu boole nag leen ak sëñ Habibou sëñ Habibou di jàng li leen jàngal ñoom ñëpp foofu barab boobu nga xam ne mooy barabu sëñ Sohaybou bi mas naa ko laaj ne ko diggante bii di danga koo fonk gis naa sang jëmbat fi ak garab ne ko waxee mu daal di ree daat ne ma waaw foofu de li tax ma fonk ko mooy foofu lay njëkk am ab néeg ci Touba fekk kër gi ci sañ ci sëriñ bi la woon sëriñ bi tuddee ko Darou Rahman waye biñ jogé tundew di nak biñ ñëwé am nañ kër ku ñuy wax njaxat gay ay wër ginaaw bi nak la señ abdullah hat dem ci señ mohamed mustafa laaj ko kër gi ñena ab yor yor da señ mohamed mustafa jogé daru kudus de dox ak tankam ñew di dox ba aksi fof and ak señ blaat ak mbolo ñew fekk bobu kër gi ginaaw bu señ bi jogé señ bi dako denkon señ madlamine gay señ madlamine gay indi fa ay talibem denk len ko ku ñu wax masayer kan ñu yor kër ga neena mu and ak señ mohamed mustafa ak señ abdullah ñew ba fof ba ci dimbi gi neena señ mohamed mustafa ca ba wala jox señ abdullah ndigal ne ko man ngeen fe dekk waye bobu fekk na kër gi xaw melna lu farkay xawa gent neena señ mohamed mustafa ngi wër kër gi melle xolam dafa xawa toy mu nan ci barab bi akañu ko fonkon ndax ci dimb gogu ci bir fi la señ touba dalale señ mohamed mustafa ak señ fall waxna it ne ñu bax ñu bari fekk nañ ko fofu ci walu yu dund ak yu dund señ abdullah nak def fofu nga xane moy barabam barabu señ soyou ñaari neeg fa nekkon barabu ñaari neeg benn bi señ abdullah dekk ci bi ci señ soyou bu dekk ci fofu ci gi gis gogou ngarap so tuti la won neena mu daan ci jappé walon ma ko la jé saw nek lutax nga fu ngi penc mi dal digeenti sew su dang ko gëna fonk ba ku mësan seen nga tok fofu di waxtaan sax dalay dakk dawul nangu ken top ñenti garab la ko defoon yu ko wër jëmbat ci digg ba ak guuy kéro biñ ko fay denc lañ dindi guuy ga

0: dafa bëgg lo xamné radio bi alxamis juna ci guddé muy guddé djuma dañu ci fanané waxtané baaxu serigne touba ak yalo rek cheikh ibrahim mi jëw riñu yoon wi no baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi képp ko xamné nga diko dégg alxamis jangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defaw nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mëna bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye ci ata nak simamu sabil islam fiha faman aba mu ko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko sin fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ñu ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yépp nonu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayet armayet ci lañuy def waxtan alxamas ci ko kuko bëgg dig rek bayen xel ci jamono ñooñu assalamu
1: alaykum wara jëgé jëlof ñim jaarim neen da wax señ maxtar ben jang ne ko buñu jullégué ba nopp na nga day jëlé féré yi bañ di jullégué ba nopp mu day jëlé féré yi ba señ mi ñëw ne ko ndax ñepp ñëw nañ mu ne ko ñi ëpp ñëw nañ señ mi ñëw da na wa dama bëgg waxtan ak yeen ndax dañuy waja déllu ci réew ma bëgg waxtan ak yeen da na ngeen xamne juroom ben ngi ni yo xamne kuko bëgg faa nga def juroom ben ku bëgg jégué yalla ci yeen ne jangal alquran ku bëgg mucc ci mbugulum bammel lay bari lu muy jullu ci yeen deb sallallahu alaihi wasallam ku bëgg am ba dootul ñak lu mu am nako delo yalla sun borom ni ko joxoon ku bëgg mucc bu mu togn mu kuy togn du mucc te kenn mënu ko musal ku bëgg noppal bu mu fay ak togn kuy fay ak togn du noppal te kenn mënu ko noppal da na ku bëgg ay andando del jaar ci aw yoon ku jaar ci aw yoon da nga dam nit ba nit dabla da na ngeen xamne ñaar yi rek fi nek aw yoon ak ko ñal ku jaarul ci yoni ku ne yaang ci ñalluy ñallu yi nga xamne nak lu upp ci nit ñi ci lañ jaar ta wajju ko la leen bëgg xamal fa mi mujjé ka ci jaar ta wajju ko ku jaar ci ñal ta wajjo ko de da nga dox ba son do jottu dekk ba nga wésu dekk di wéy da ñal wa ko waral pak dana la fël deg dana la jam do for dara lo reer la itam kenn du ko for dila ko jox kenn du la dab dila yobale itam deg ngeen ko ñu ne wa mu ne ka leen ma wax leen ni ñi yoré njabot ba la ngeen ko yor leen señ muxtar ben da daal yuux wacc ci awiyam yoron da ne ko mbacke lol day xamal ne nañu dama ñorug njabot señ ne ko waaw way bu ngeen ci agge bay def lu tonne fuk ba lu ko upp xey ba lu ko upp jëm kaw xey wo leen ñepp ñew nga digal leen la nga leen wara digal ta yalla rek tax téré leen la nga leen wara téré ta yalla rek tax juroom ñent yépp gant ko kenn rek nang ko ja def bu ko xébé sa bop japp ne yamatul kilif bu leen ko yedd ñoomi japp ne ñoomatul surga santé ko yalla sa borom mi la bindi bindeen te tane wul ci ñoom ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun la wax ta bam ko waxe ban man na dagga yott tek ci ku jadd mu tek la ci yoon ci sens ku jadd mu tek la ci yoon ci sens te defuko dañu lank lim leen digal te man nako fakkam te rafa tay te mom mo leen mom sak leen bind leen te yow mom mo leen sakko leen bindo leen dañ na sagal rek jital la ci seen kanam kon nak muñ ngi ci yalla am ne ngeen ko jam deng ngeen ko ñu ne wa mu ne ka leen ma wax leen ni ñuy yoré ak njabot bala ni ñuy yoré jigen bala ngeen ko yor ne da ne leen jigen da am ñent jikko yu nekk ci mom yu tax mu xare yor waye da ngeen neen jappé gono yu gaaw mag te yeen nit ngeen yor ñent jikko yu tax ngeen man leena yor dina leen wax yépp inshallah da ne ana ñent jikko yi jiyon yor ba tax mu xare yor ñen dalay toñ ba nopi ñeek la mer dula gëreem dula yeeram ne ana ñent jikko yi nga yor ba tax nga man ko yor ne dang koy manal ñeek diko muñal di jëlale tay jéggelé da nga xamné li nga ci def bañ jox lako bo jëlone fukkam def ko ci chamñam la ci kër go du tax

0: Serigne Touba neena na ngay seet fo tollu li la war sa digënté ak nit ñi te bañ di seet li war nit ñi ci yow.
1: Odalla tu amon jëla ñabi nan ma sa bok teew odalla tu amon.